0: pas m'lanye. Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Era di meya di ayi meya di ayi na ba ma ni mo awo mi yan go pon
1: woni ba
0: ni sa o pa na o be era di sa na o ka

dinye bi mamia anasia mamia ye bonia ya fu esu senye radia dumwa nangame ni mamasio esu sadie ni pani na wongu arabie wadi sa uwa ni mwonyamwe. I'm not coming, I'm a prophet.

tsenya go bona le mai nanso David a ba fatso ya tsumi a tsase ara go ne bae a ba mo tsena go fona o itse re nna frontie nanso nya me o ka David go ho na David is sorry o se sa me ma sa mo no tsumi ya ka tsantse me nya go ho na me ku ma me nya go ho e ba no ho ba David is stop na David put in for him e sa da David ho sa Abraham nya go pano o be fana no so me nya o ko be na o tsa no eh David nya go pano e ko ma wa tse